0: nin kungwene mubesa nasia nim ngwarun wirami nindiwa bawuri wi ngwarun yasansinye mmena nin walowa bawuri udariri mo
1: nim mun san men konsun karana kosoru sabe nun paranu soaye sako danduke suka nun sinawami soa kurasibu karana sie ndema miama dakari pinu yawene su danduke suka wiswa da
0: nin kungwene mubesa nasia nim ngwarun wirami nindiwa bawuri wi ngwarun yasansinye mmena nin walowa bawuri udariri mo
2: Kose kozo giba bane soube gari inosia. Beba non kenwa. Isa Banque Mondiale Giandi.

Yon wè la, mè lò bisi bou, ton klo, ton dro, mi wè ka radio fraten te fèm so adeki nan soso kousi yo, mè giso sa wè. Atalata, nasara wanura yiro kanyenda nan bu kati an suru wakuru se yon son wakura ita. Yokan ko ba ne ka. Nè nuk pa kinu wakura nan bu kati ya. Ye sumi, fraten te fèm so. 96.5, mi mi wè. Ika man nou mè. Para kumaro ge sowa dari giewa niki gia pelle yawa chauro ntin sowa sinande gia awo tentu kungewa yuwa yugwa na siara na tobra gingim beseka atarata mena ngusuno bawuri sakwa bame basem ba don gibe basun don suari mu anwa basami gya sauri dora domi sakai so basen ko basu ma don wura mamu sanne san gusuno siare no san guturu kwe mena alhamdulillah be migya don kun gina wura manpa sukana gusuno ka don wura ma benti migya ba bo ma wa bo ben so ma danduke domi don wim burabu dabiru wa harawa ya be beri don wiya baka dimuno ben so butte ba mo don wim kuwa bankpen ba te kubule dara wa asiri kabiru kiri yinu sigia nse sukana gusuno ma bedu ya siya nena bepa wa keke nuso Baudo gusuno bawe sarasia ni mundo dayando so asanu asoro dodo kaninwa gusuno kasuni tonda besenti pasama sanu nye sude su arikae sandaye gawiteruso suku kasu sui gawasiria kasunga soro nawa unde kunyiru ya yami ya nyara ya mawe munewe asama aswe kekeso anyema wunde dabi dabi nane aswa wami munen we wolo ba wan mena demi atiki ama yinyoro wukiyo akude asoro ya bede ma sirebe wunde ya yari baba mwane kasawa kasunde ma sa mekana mo gusuno sun sa kwa b ba wa pokurso sem sabia tondro ni baben pokun no ba yo wa wa si do ma wa yede ba wori yo wa o ka wi nguna no do gusuno nu somi sa gibu be ba wa dugo tro dia gya tinne mo bunia Benti mia bawa yeno bakati nori mu guson wasi ngarafia wesia bebe ma yenyoro bu kosuni kwasu kana suru yang panrubo intemane nko mwere wami guson osun dederu kwa besa gibe bama gori gedona guson odimi geba dona mimbe doro ya munkere an dunia tarai so asawa mini Mena, sa metuba, sa kouwa ten dobu nou wami, gusuno sun de deru kwa. Gusuno asiri bruno kiri, gusuno de, wiko waka wa, yinyoro ununke, nak siara, bibako ma kasubu gabu suisiani, pa gusuno de wutubu, ma kome so ba wami, kong konsuma, buura ma kong gen so, Isako kana meru bisibu yemi menani gisan sakiru barakonu wasiru yanen no budwa na konka beni dawa nimbiruni sankosde dakari wesia besen sakiru so gisan sakitema ye migi ha sara wure sako de mangari nkume
so da kare wesia wu banan so aso so be so akenya isokuma igasa wo biram balanu suengariko amana sakoko besen wo bira sanka donormo isaki basunkwa meri gendi bamero gendi besen tiso wo birio banka sunwini yengari basu iko menani na siara na tobra gengem nde kono wikia para kono yiria na konye nde beno siya nemi kaba weye muramu non bura bura aya dira san ye dutoro wano para kogu ikiru na konye nde nyora wa fratente FM kansa ye ya son son sibun gari muna namu sasoka sefima sefima yen dete wiakpe mami oka bebe ki son siru mwa gari tem pusi bon so aso ili kisi nta ki bon biragya tiro son so abuso so edodo kani nuru san gari tem pusi ron so aso wa inyeruki mwa damo sari fratente fm kansa ye sasoka sefima ya sorupa ya kabeso son si ni wen ake okwa aka bpc moa baki amon ye wi walu gio wa kono ga wiki o mi wen gia ana wen nyeru matita koko sabu wen wara aka no nwera nono bayri se gia ye kono mi wo mena iti su amata matama somburu ture turura kankara son damba kam tia ne ne yiru tia noba yiru nobu kam kam 01 44 21 75 00 nkme 01 66 93 36 17 bulun ko ba no baitandi nka yokan ko ba no ba yiru girari fratente fm ngbankoko ge gakia wo mbungeru na namu gakenyari gabe marano raul steve gunukon we are treated no boduki nai betia te na konka be suesia te miteta ma wewa sa tombe baka sun son pere kunu na wa baka sun son sonyanu na wa ninu kunu ko sabu besen dian yesamo terewa iyara dirien mi asiewa sasuka climatiseur awu besen iyara sun ninye mi asiewa frigo me ami yenye sademo masaki san sonya nugison konmo songia baba sun don wi suari sbee ya yen don soa soko san don mo yen won tambe bane baso rupa bukanu nyanu we ninu konunu ndera anka nyan taru mo yen won bane ka foto uno bu awon nyanu wa ninu konun dono runmo wenyinu so andono rutusiamu bane kama pi an yengo bi kwasiamu piko piko asuma bonso anda forto kadra una wiru kwasiye tire 24 pusu ya 32 gya ya 43 gya ya bene kakbenda kanwe ya nson remi sonyani besama dara dara mi pro yen ya kia kanwe ya nsonra bene ye pro baso rupa mena kankara son damba yinki tombe kame 71 08 noba yiru tia kam kanoba itawa mi bene biba wan darin timo ben komisaria yeme ka
tombe ba kari newa ban tondine menna son kurikuni somom son nyani nukonu besem nyenu so dis isamo san yin donor mo sire sukura tombe mbira gedano na siara na para kotenti betia kobane ka nenu pekini ngenda no bu katia yesumi mena na kombe so akenya wa pa I sukubuturi 01 44 70 44 44 mais 01 45 86 00 00 damba numéro bisibu ko duma ikaman kame niami ima besansan kitenye metara kasi goku go wome eka gere ima isako yako ko sabu besa ungu banira sanka donor mo ya ngwene anda yari ya kibanon kuwa wo biraso ye kanamo ye ngaribi ya ka gere adama anki agariko kontoko anyima besa san nunso akimo demi sanson yenson yen wolo na siara na tobra gengem na beso akenya mi iduma damba ni so ku iduma ikama kame niami tongbi ko wi iduma ko nun soruma negi kayo kai oh.

0: ti ne ne ne paika ne wirgo ya damba gbika mi damba yuruseni 01 kamtia ne nobu nobaita nobatia kam kam kam paika kan wirgo ya fraten tfm ya ikamemi goduma damba kamtia ne nobu so na konyuru soruma pano ywi ku masu no sia negi kayuka na siara buyondro to saso adaki imbika
1: imbika se nite ya momini
0: oh
1: tan so mo tan ko ba mo sa
0: mi eme
1: tan a to de isi
0: mhm
1: to tan ja no ya te ku
0: mi eme
1: kuwe ni wa ben so wu wu lo ba ye ni ta ka le ni ta ka be na ni ni be ni to na kwe ko ju ka be nda mi no wa e ti si si ja
0: mi
1: wa wa ba ja ko bi o de ba ni na ba ni de
0: mi eme
1: to ko ni tan ko de mo mi lo
0: mhm ya voilà
1: Kika
0: Yawera. Nasiara buyandro mena nakonda wura ma wangari wallo. Damba yuruse so goduma na koma nu soruma negi kayokai. Halo. Kayoka.
1: Oh.
0: Ama banu soka. Ah, when it is so ye and there is sansani. Kayoka. Ah, to yawa anyoro so won pa wura ma debi won credit yoko en do na mu ano sama no mu sansan ya girmu. To. Hello. Ah, I'm worried. When could you do the more by Sako? Yeah, when I can't wear a woman, come down by you say so near Soko 01 45 86 00 00. Come tia ne nobu no baita no batia. Come. Baka kan wirgo ya andan ba iso duma kusunon kisa ko no sina nan kon kwa ma be iso aro kam tia ne nobu no baita no batia kam baka kan wirgo ya go duma karan kati so na konde no ewi ko gere negi ka yoka
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh basani brother
1: Wow, you know, I said,
0: Yawa asun yi de yawa si ogina Nasiara uri yeri matia gula gendi. Oh. Oh.
1: Ibu kame beha be uko uko kawasi uisha da ba fiko.
0: Yawera.
1: Baka uko peka wa bure chupiko wa.
0: Yawera.
1: Dembe pa nganga mo waka somo ko wa. Kwa kuti aka anguru be aka foto okuru wa.
0: Meme.
1: Wa bi da ka ko mwa zin dira me chuko kawasi ani ya mo nga fiko ko chodi.
0: Yawera.
1: Ina bukana yami.
0: Nasiara.
1: Te kulo wa kazi ke ba kulo ka bukulo kulo na kanami.
0: Baswada ki ami.
1: To nkwanso.
0: Yawa nkwanso si negi kayukai. Kayoka
1: eh kayoka azizu kwa za sondi
0: nasiara azizu ndaka songa ilo
1: oh
0: ya wana swada ki
1: oh ina kinka ta me yo ina kinka kai ko
0: ya wana aka bigari ko
1: na so ban ne sina seru
0: mhm
1: na kai so yoyin du ye ko yanka wa
0: oh
1: sai ne so no ambo yin ka kin don yake da tiri an je mu mo pango yin do no mo da ka kin mu kiri ko ban
0: meme yawa yama yinkuro mi nasiara nkonso si azizu za saso gendi bebe teni duma 01 44 70 44 44 nkumeni 01 45 86 00 0 iruma wirgo ya msare besara ikame mi fratente femo u banan sankiru tiasa mo yenko ba yama sumi bebe tini iduma sanu sanu su u banan su aso fagidi iduma karankati so ni na konu no wanegi kayukai
1: oh
0: oh ama banan suka
1: oh dadia kile mire unguo
0: nasiara nasuada ki Baby, tell me if you 01 44 70 44 44 damba ni so ko du ma mero bisibo ika man kame nia me san ko zo pamma da sa ya kwe mi san ko zo kuma so ada ki sude ura ma ali wo balen da sa ya wa binetim banan gari mo be sa pro sanu sanu so no banen na sugina da sa so ada ki donc ça qui va me la numéro 6 vous gassa

Eyon ho wa chwe kwe kwa me ha. Bo kwe nan on fi bo na yin go go go. Go go go yon ne ton hon ntu e gbele. Lo kon de ou gan yon ton wè nan kon. Nan pa ti yon nan le gle. Lo nan le kou to ba che bo to nan jolo chou bo kwe kan ji yon de ho ma kou ton. Kwe kan de nan ren yon kou ton wa. Bo kwe nan gbe nou wa bo na yin go go go. Eh, on ji fi be man do kou men si. O ti fi be man do ko mesi un ton de mi ji gogorogo nte kanon gogorogo foni wa no yoro lo gogorogo foni no we no yoro lo gogorogo un donu ku ma mo pon o ti fi be man do ko mesi gan ro ji fi be man do ko mesi un no he don te igbere ton do pe men un te igbere o ti fi be man do ko mesi o jadi me fi be man do ko mesi un no he don te igbere Fendon ou te ibri.

pese o turuku naruka numoro buru wey boro har bor ko ke nar kusbama no ko gonu ifo yon tono kulpeiga indu ko gonun na talata na sara girudu bin kan waranka kinidu andu wente awon jibri wakin in zantega no igonu sannaba nyene igonu ko ware ba me kulpeise wakti na kaiwi labaru banzano se tamatta manaruka dindikine labaru de wi bono ibazano se inwira do fratentio in hansi na fakwe ko gonu awon poko nze afu de ya hon asuba nyana kwete ya awon labari kun kone gonu ka ibate no se tamatama igonu ko ware ba mani poko de pe ko gonu kwa man in hansi ne di andia poko di ne woni do ni inkere tontonu essence ana norute katontonu station do kameno in medo kameno ba me gonu ko wurudo ba me gonu ko he ifa ya kisabu abon labari gonu ka ibaza no se tamatama de woni do ni bani kan do kame ko hondia fo kanga ke ahlam muhammad ture we borona ka gir wiki ninza zaka yana kwe ko gunna agonu kebugu privé fo bani kani do kame de a bifo atene ka so na batru khandu wente o amun jibri gunte nadiara aburon gonu ko fa bagam bukari ba mana kwe ko goni kam nadiara amon labari gonne ka ibazano se tamatama de woni do ni inkere tontonu kasima na haka deki haka ibarabe na kakira yakin kula naruka frequence 11 yo zemnio radio tiyo do kamena dia radio naruka television fo wano kwe kogon gawedu afosi kane kakwe kene mbadu mwingizini domina nomeko dia ne kakwe kene mbazumu faranio naruka paroka kuna radio di kwe kogon sali maguna begino kulpa ido kubyo sali mwin frequence yo di mata kulukulu amon labari gone ka ibaza no seta matama de wakti ya kakini labar fwa wani ugonu ka elfa tanko abaza nose kastero nyono kameda ino kumana agindi. Enzo utruku naruka numu oruburu nke inkante ifo yon tono kulpa iga. Labari ka iba kwe nanose kere ozerio no hakdo kame. Deki haka ibera beri na kanya ya kinkula naruka. Iyo labari gweteru naruka labari fuyo kermoyo tikidali yo anzubo ugonu direto mahini katena. Deya frekansa. La radio naruka television fo wanyo kamba ya ka goro ibene gano kuna amun fisoyo woka kiro nantila yo gisi baturo ikhandu gunte nasara jirubin ka na waranka kinido oni imbe guna guno woka kiro inikado izini za television odo kame makadia odo kame naruka radio odo kame unno ga wedo afosi dia radio naruka television teyo kamba ya ka goro ibene gano kuna deya hon talato ka so na batrui khandu wente o awin jibri weki ninzante mayo unu batuma. Maori ka unu batuma nyeno radio yodi, naruka television yodi, kwarafo mkweko gonu. Ayin kante kwenye imbe, faranifo mkweko gonu, deli na kwarabe mabe, kwaraze mnefo departuma fo gan kweko gonu, faranifo bine mkweko gonu. Ka munde ibaza. Radio yodo kame za gawe takina kweko barayo. Nyebine televizyon yodo kame ni gawe kini iye anuko waro na televizyon. Izama ni mwini televizyon kawe kina televizyon sateliteyo. Nyebine radio, nyebine televizyon kawe kina televizyon teresyo gahinka. Deya inadia. Radio yodo kame ki gawe taki nyeno kweko barayo. Nyebine televizyon yodo kame kawe kina televizyon sateliteyo. Gawe kini iye nyebine televizyon teresio gainka ya diri kwe ba woka kiro ngu na makadi ya yodi za radio odo kame no televizyon odo kame mwin haru kusuyo bon tila yo nono nseya kwa ngu na abeyo de ya ka ndu izi ni ya gina za mwin frekansio naruka diri kwe ba nu yo ka radio di kweko gonu para yo ka radio di gonu nago yudo yo ka radio di gonu haka naruka igwera wanu wanu mbazu mwini ndo sa imadia gwe gino kulpa ika hima radio mwogo na nduka gwe ita abate tekniki doa kama kulpa igonu kukubeo da kweko baro ukubea sari frekansi dika nonseni haka nonse sari mbadobu na mwingbe dia haka mwini sharia ka unu otalata ka haka doa kama labari na ka unu otalata waka soa nabaturo ikhandu wenteo awunjibiri weki ninzante dia deno mani naruka iwi radio fratente awin sitka oki na fratente fm.bg akulpay akweko gonu akuna radio foyono parafon kweko gonu television foyono parafon kweko gonu franfon kweko gonu akulpay nobadi iwi sitiga labari kere i beni narana labari ka iba kwe na anonse nyeno iwi radio fratente ne i hansinefo ka awin poko nzi ale afu
wasuba gurugu zaka nyeno ezaya akwete dey gon ko ware ba man ko kwe ko gum ba me abine na dala lo teni ikwe masuri kwe ma ban no firi do mi on talata ka so na batru khandu wenteo amun jibru weki ninzante nyeno akwete ko de andu ko boro na dayanga 125 nye adu ko barayo mo kire ule ruji na kwe ko baroya dey gon ko ware ba man ko hori kwe ko gon ikwe man in hansine di andia do mi gbe se gbe gina danu ka ki mun na ki moru igo nuko sunaruka iwani sunaruka imani nyene igo nuko onware ihansine se labari kere bon ibeni na arana labari ka iba pina no seni nyeno iba tono paraku anuko boro na farano ka ukinna banikani ifo yate nindo za bifo atene ka so na batroi handu wenteo amun jibri gunte paraku alkari okuna banikani mun kola ifo ka kire abara privé ko hondi o kanga ke halam muhammadu ture yirwe ki ninza zaka nyana kwe ko gunna na jara dia bannaka i radio fratente unye man naruka anya anya nongo ke muslimatu salifu ina hato metega ezaya atena agonu ko ki buka kimino ko hondi anoka akin kwe ke bunyanyi buka maka mete tilaudi e okan kinka su a kulpai hantum kabine suwe kulon tuwe nyo ki todia nyo ba dirote zae kaburo ki todia iba kwe ni ndo abini ndina ka adiara na gana gana ote anaki makin nanme kine lalofo ki aga igo nuko nyo go nuko nware ba mani kuhondi o gono ikwe masuru labari hino nyo mama boro hino kame na kwe ko gono mana kwe ko gono ikwe mana nyo mama labari hino lea anya muslimatu salifu agonu ko fa bagam bukarina yo bombi ne gonu ko ware insuru ba man ko akwe ko gon debine anwi labar fono ikwe ko gonna aborum imani nanda debine imma ma naru kar kuswan waniyo sadi ko di majara muhari ni katusu anya na babuse ina ja labari kire asu in kabisan na anwi kunkune no iza no sea labari ka iba kwe na no seni nyano sansi win seni sansi win labari Porfosika abaki inye sube ka sansi ananorute. Za stasyon do kameno. Inime do kameno. Sansi deo ayaka kino ni hamini doyo. Ba me gonu ko ururuno. Ururu odi. Nyato. Ba zemi yoga. Pukukwea yoga. Huka ngunalele ba shofeo bon. Nye ba me gonu ko wahala. Ba ya kaki. Huka kirum mkinkwe kbara. Sa dede ka don nuka mbanza fotofo. Mansa sansi na norute. Sansi di mwa sinon tutumano. Foto inka debina mbisa nye nombata. Nye, basho feo di gonu koke bo, ba na nyo so unu, mba kweya, de mkwe kpara kaka, de mba norukabu, ba sansi norumon nadu. Nuka nadu sansi norumba mwose nite, hawa kinyo ki mkweya, de nyo baka unyo magari, wedu debine waku, debine zonfo nye na akini nyo se. Irikwe, nyo gonu kwa ba unifo, ikwe masoka ni ikulpa ise. Afo gonu koke bo ka kimi, zemi njabondo kame nyo ki mkolu ya o, kaki nyo gonu ko zemi jate, nyo marukado sansi noru gina, nyo bi, li nyo badu, ali nyo maki nyo du sansi noru, sansi bi nyo mayaka itegi kei. Itegi kwenye kamba ya kaki asin na maki, agonturu kumbasi afomo mbako kukusu ya no gina o, kukusu obanna, nyo mbadu kadi sansi. De stasyonu nwa basesere ya no, zata suba, li nyo gonu karu kusu wano wani, umare mayaka suru, masoka ni ikulpaise. Afo gonu kukibuka akpara kweyo, Dinki ngo kwe kpara kwenye. Kwe oji. Ba shofeo noru kan kinki. Ba shofeo bongo gonu kohe. Nyo monsu to noru. Deya ba woka kirum. Ngonu chawru mwinte sankai unu kamani nanda. Ngonu ko fabaga mbukari. Rukusoma suruma inika soka ni kulpese. Domi sansi o ka asi. Ibine sansi di kala noru tontonu. Anam. Ba me kulpe noru do kame. Ba me gonu ko ururuno. Domi nukan domba kwe waranka. Mansa zemija waranka mani. Nuka ndom ba shofe banza fotofo mansa meteru sambisaya. Lea nyo gonu kuhu mware. Bwe noruna tontonu. Nye haraka buruburu yo. Sansi kana noru tontonu. Zemba zemi ya zadebi nemba sansi damu. Sema noru tontonu. Lea wakulpe mbadi burumbanna. Ikwe masoka ni bame kulpe ise. Fabagambu. Nyeno bame gonu kuhu karia. Labari kerebon ibe ni narana. Labari ka iba kwe nano seni. Nyeno. Bafo ka kere. Ate ke giri we taki bon. Dango ganna kuna nyeno ate. Ahansine we boro kasi ka onon kwe kwe barayo.
bi a tene ka a sɔ nabaturo i handu wente o awon jibiri weki nin kante ɲeno kɛrɛ a na hansinɛ wi e sika weibɔrɔ nalu ka sika arubɔrɔ sadi maki ni sika arubɔrɔ ni y'a ban sika weibɔrɔ wi banna ka sika wo di ntɛkɛ yiri weitaki bon leya iwi radio labari o i duno za radio ka wo ki na pisa fm dɔ kan mɛ deya kan baya ka tɔntɔn ɲe ngonu ko kibo ka bɔrɔ di kpɛ ka na weima sikansin alali a weima domi sika wo no kpɛ ko bɔrɔ wɔbara weibɔrɔ wɔbara arubɔrɔ deya arubɔrɔ kpɛ ka na weibɔrɔ wiri kan na mɛtɛ kikiwo ga ade gonu ko kibo zan kinki weibɔrɔ ino kibo ka a ba ɲɛwi deya ɲeno ɲɛ gina alima baya wo ifa ino seniyo a gona rukusiwo kan mɛ domi polisi yo ga kpɛ yo kan mɛtɔ a ga kɔ kamine kan mɛtɔ a gani deya bugu ye nɔnɔ a ba kpɛ gina sai maruko guna guna wute da ifo ya kisa abu sai dere to mai nika ka an duka je ba mai kulpa ise lakari kami an duka ten yi gunu ko mwari ba mwi ifo dikwa masura mai mwara ni na duka labari za yau an ya kai mwara ni na lakari tunu mo manu wani labari kere bon ibe ni na arana labari kukunteka iba kwe na anose nyano wuka kirum kinki almazirio lebine wuka kirum kinko bara maka agari loba no badan ginde lebine almazirio kan kinko goni me ko bara leya i préfet dɔ kan mɛ n'a dini mi bɔn wanuwanu yo narikusu wanuwanu yo nakunmo tɛ o préfet gbedɔ préfecture na yen cɛ zaya a mɛn tɛ domisa deede ka almaziro de k'a kan kinko yɛ o zaya tɛ yen mi bɛnɛ mi sariya naruka k'a kan kinko doniya wanuwanu yo tɛ a na tɛ de ya de kamɛtɔ nka ni wo kan kinkan sama maruka yɛ zaya tɛ na n baki yɛ ka i ba kɔtɔ ɲɛnɔ almaziro di tɛgbɛ k'a kan kpe ko gonu. Ibene ganna okuna ngo nyadi sabu ganna iwe mborgu ganna za prefeno ibaki adini bon wan wan yono harkusu wan wan yono alfa yono imam wono ya na kumodi te labari wan ka anunu asuma sakur naro ana kulpa ikbaran labari kere bon ibeni narana nyenzo otro kuna kanu moro borum inwe labari suni kabisana helfa tonko ya kanu no se doni wa kulpa kastero nyana na kameda ino kama na ajinda aksuba bye bye.